0: Odike Mr. Rapo Abam.
1: Odike. Ah, woman is Ghana sem me pesan pipi for ba ka bi.
2: Omo mu ka bi.
1: Ya ka Ghana sem. Ah, me ma mu ka bi.
0: Ya ka Ghana che. Go bi